mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon ni na Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: pa, bossing. Bossing atras pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang.
2: Saan
1: abante
2: man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayo pak, bosing. Bosing atras pak, kaya pak.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music.
3: Walang iwan.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ating show-stop muna natin ating mga Filipino music, original Filipino music, the best music in the world. Eh, siyempre, proud to be Pinoy tayo. At makinig muna natin mga balita, mga updates mula sa ating kinabayan sa Pilipinas. This past week pa man din, grabe po yung kakaiba yung mga nangyayari sa atin. May mga tinatagong senador, may senador na nag-aaway, hindi ma-impeach-impeach yung ini-impeach, yung mga ganun. Marami pang iba. Kaya naman, ma-update tayo ng mga news natin.
1: Mahigpit na nagtagubilit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio City na manatiling tapat sa saligang batas. Isang Batanggenya ang valedictorian ng Talang Dangal Class of 2026 na binubuo ng mahigit 200 kadete na ngayon ay mga bagong talagang second lieutenant ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapatrol Harleen Delgado.
2: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
3: Malinaw ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 207 kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 na nagsipagtapos ngayong Sabado sa kanyang talumpati sa Fort Del Pilar, Baguio City, mahigpit na ibinilin sa kanila ng Commander-in-Chief na isa puso at isa buhay ang honor code na kanilang natutunan sa akademya.
2: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend.
3: Binati rin ni Vice President Sara Duterte sa social media post ang mga nagtapos. Nagpayo rin siyang tumindig sila laban sa anumang uri ng banta sa soberanya at kalayaan ng bansa.
4: I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges.
3: At gaya ng sino mang nagtapos sa PMA, nanumpa rin ang mga kadete na susunod sa batas at sa mga utos na naayon sa batas.
5: At kusa kong babalikatin,
6: ang mga pananagutang ito
5: na walang anumang pasubali o hangaring umiwas.
3: Sa hanay ng PMA graduates ngayong taon, pinakamarami ang papasok sa Philippine Army, sunod sa Navy at Air Force. Nanguna sa klase ang 23-anyos na Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada. Siya ang ikasyam na babaeng hinirang na valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993. Sinundan ni Librada ang yapak ng kanyang ama na retiradong Army officer.
7: Nakita ko na bilang isang military officer, hindi lamang siya tungkol sa physical security ng katauhan at ng sambayanan, kundi pati na rin yung human security na nalilingkod po dito.
3: Sa pagtatapos ng seremonya, taimtim na kinanta ng mga kadete ang PMA hymn.

0: display.
1: Ito rin ang kinantani Senator Ronald Bato de la Rosa nang umapela siya ng suporta sa mga mista o mga kaklase sa PMA Sinagdala Class of 1986 sa gitna ng kinahaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Una nang naglabas ng pahayag ang chairman at CEO ng PMA Alumni Association Incorporated na nananawagan sa mga miyembro na magkaisa, maging mahinahon, mapanuri at walang pinapanigan sa gitna ng usapin kaugnay ng senador at kapwa PMAer. Sinegundahan ito ni Librada.
2: Despite being a brotherhood of arms, we remain loyal to the Constitution and it will not affect kung paano natin pinagsisilbihan ng bansa.
1: Sa pagpasok ng mga bagong opisyal sa hanin ng AFP, itinuturing ang Talang Dangal Class of 2026 na most tech-literate class dahil sa mga natutunan nila sa larangan ng artificial intelligence, data analytics, electronic warfare at iba pa para madepensahan ang bansa mula sa mga makabagong banta. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Baguio City.

0: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo? Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
1: Long Weekend Warriors, para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super sayang summer, tandaan, kung kasali sa plano niyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitilihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.

Siyempre kasama niyo pa rin sa ating tunog-tunog pang Sabado, Chester Pangan po. Pakinggan naman ito ating mga balita naman na yung mga nangyayari sa iba't mga parig ng daigdig. Alam niyo mga may mga binabantayan tayong mga sitwasyon. Ano? Mga latest ngayon, yung pagbabala ni US President Donald Trump sa Taiwan naman laban sa formal na pagdedeklara ng independensya mula sa China kasunod ng kanyang pagbisita sa Beijing. Sa isang panayam, binigyan din ni Trump ang kahalagahan ng pagpapakalma ng tensyon, ngunit nanindiran Taiwan na hindi na nila kailangan magdeklara dahil tinuturing na nila ang sarili bilang isang malayang bansa. Oh. Sinabi ni Trump na abuti ng 9,500 miles ang lalakbay ng US para makipaglaban sa gera at hindi niya ito hinahangad. Sa halip, nais niyang humupa ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Ibinahagi ng Trump ang marami silang pinag-usapan ni Chinese President Xi Jinping hinggil sa Taiwan, subalit tumanggi siyang kumpirmahin kung didepensahin ba ng Amerika ang Taiwan. Ay kay Trump, ayaw rin naman ni Xi na magkaroon ng digmaan pagdating sa $11 billion na weapons package at ipapagkasunduan sa armas. Sinabi ni Trump na ano yung pagpapasyahan pa niya ito sa lalong madaling panahon matapos kumonsulta sa mga leader ng Taiwan. Samantala, hindi bababa sa 37 katao na sugatan matapos sa panibagong air

Check ng Israel sa southern Lebanon noong May 15 habang nagpapatuloy naman ang ikalawang araw ng ceasefire na pinangungunahan ng Washington D.C. Ayon sa Israeli military, tinatarget nila ang mga infrastruktura ng Hezbollah sa Tyre at karating na lugar. Samantala, kinundin na naman ng United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon ang patuloy na karahasan at sinabing dapat samantalahin ang diplomasya para pagpigilan ang paglala ng krisis. Batay sa Lebanese Health Ministry, kabilang sa mga sugatan ng mga kababaihan, bata at ilang hospital workers matapos tamaan ang mga gusaling malapit sa isang ospital at isang NGO center. Marami rin naman ang lumikas matapos masira ang mga tirahan ng mga displaced families. Bagamat may umiiral na tigil putukan mula noong April 17 pa, tuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na parehong nag-aakusa ng paglabag sa kasunduan. Kung saan daan-daang katao nasawi mula na magsimula ang mga pagdigmaan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang peace talks sa pagitan ng dalawang panig at ng US State Department kung saan umaasang Lebanon na magpalawig pa ang ceasefire at matigil ang ginagawang pambubuhay bomba sa kanila. Kung walang kasunduan, posibleng mag-expire ang truce sa Linggo. That's bukas na pala, ano? Sa ating pagpapatuloy pa rin po at ating tunog po na yung pag-Sabado, babalikan natin ngayon mga OPMs. Narito pa.

0: Shoutout sa ating mga friends na mula pa kanina po nakikinig. 10 a.m. to 2 p.m. dito lang sa 92.7 FM CKJS ang inyong Tunog Pinoy pang Sabado. Guys, I'm inviting you guys to watch the Sea Bears game tonight. Home opener na ng ating CEBL Basketball Pro League na basketball team ang Winnipeg Sea Bears. At you'll see me there kasi ako po yung isa sa kanila mga bagong in-game host. Kaya naman, I'm super excited. Sana makita ko kayo doon. Makakaway naman kayo sa akin. Tawagin niyo ako by name para naman makausap ko kayo, makalubilo kayo. Basta hindi tayo busy makakapag-chika-chika tayo, ha? I'm looking forward to that. So hopefully po mamaya 7 o'clock ang tip-off. So hopefully maaga kayo. So we'll see you there. Dito sa ating Tunog Pinoy pag-Sabado naman, it's time pa rin sa mga balita natin from the Philippines. Pakinggan.
1: Tumanggi ang Senadong tanggapin ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV footage noong nagkaputukan ng baril sa Senado noong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, itinanggi ng hepe ng Pasay Police na nag-convoy sila sa sasakyan ng isang senador noong madaling araw na nakumpirmang wala na si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Nagpapatrol Jesse Cruzat.

0: at nak. Matapos ang kaguluhan at pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado noong May 13, nagpadala na ng subpoena ang ombudsman sa Senado para humingi ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Ito'y lalo't magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms at National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan ng baril. Una nang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant-at-Arms, habang 5 putok naman ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Nitong Sabado, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena.
1: Nakaka-problema.
2: Ano problema?
1: Yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate.
2: Ha?
1: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
3: Yun naman,
1: kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap.
0: Una nang pinatawa ng ombudsman ng 6 preventive suspension si Acting Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Mau Aplasca dahil sa insidente.
1: Look at the attitude. Sergeant-at-Arms yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant-at-Arms? Security guard na Senate yun. Meron lang siya binigay na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law.
0: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Sergeant-at-Arms ng Senado nitong Sabado para pabulaanan ang impormasyong wala umanong available na CCTV footage sa 2 palapag ng Senado kung saan nangyari ang pamamaril. Nagbigay na rin anila sila ng kopya ng CCTV sa PNPCIDG Regional Field Unit NCR noong May 14. Kasunod ang certification ng PNP na nagpapatunay na authentic, original, walang ginalaw at direktang nagmula ang kopya sa official Senate CCTV system. Pero walang pahayag ang USAA kung nagbigay na sila ng kopya sa ombudsman. Naniniwala naman ang political science professor ng San Beda University na si Luisito de la Cruz na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
4: Sa isang matured na institution, actually pwede ka mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo. No, doon sa mga involved.
0: Naniniwala rin si De La Cruz na may direktang pananagutan ang Senado sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa na para sa iba ay maituturing na pagtakas sa batas.
4: Dahil pinigilan mo ang isang ahensya na magkaroon ng jurisdiction sa isang tao, dapat meron kang accountability, no? Para tiyakin na kung kailan man kailanganin ng ating mga institusyon, ang taong iyan ay mailalabas mo. No? Otherwise, ay hindi ka na paniniwalaan at mawawala na ang tiwala sa iyo, hindi lamang ng mga institusyon, kundi miski ng mga taong bahay.
0: Para matuldukan na ang issue, mas mainam-anyang sumuko na lang si Senador de la Rosa at harapin ang kaso nito sa ICC.
4: Kung ganitong nagkakagulo na at ganitong nakakaroon na ng problema ang iba't iba nating mga institusyon, sa akin palagay dapat ay may gawin si Senator Bato. At kung yon ay nangangahulugan na isurrender niya ang kanyang sarili.
0: Kung si dating Senador Antonio Trillanes IV naman ang tatanungin, mas mainam-anyang magbigay na ng pabuya ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa.
5: Pwede yan kasi declared siya no, na pugante. Kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. Nako, mabilis po yan.
0: May immigration lookout bulletin order ng inilabas laban sa senador. Kinumpirma naman ng hepe ng Pasay Police na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas mula sa gusali ng Senado nung madaling araw ng Huwebes. Pero itinanggi ng opisyal na convoy sila ng sino mang senador.
2: Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa maitim na van. Kasi po, yung meron po kasing roll up para hindi po kami mapagsarahan, sumunod na lang po kami. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay kumanan na.
0: Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon si Senador De La Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitatalang international travel ng senador as of May 16. Bantay sarado pa rin ang pulisya ang labas ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar at i-monitor ang mga posibleng kilos protesta. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.

0: May heat wave na.
1: Meron na?
0: Oo. At alam mong ibig sabihin nito.
1: Sunscreen, hydration, shades.
0: At savings. Dahil nandito na ang Wholesale Club Heat Wave. At ngayon, makakakuha ka ng 3.78 litro ng Frank's Red Hot Sauce sa halagang $14.99.
1: Ay!
0: At nakala ka mga presyo hanggang Hulyo 15.
1: Maraming hatyan!
0: Walang membership fee. Mga detalye in-store o pumunta sa wholesaleclub.ca.
2: Wholesale Club. Whole lot of value.
3: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center.
4: We're going up, up, up, it's our moment.
3: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks. Throwbacks to fan favorite idols and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall. Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
5: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy pang Sabado. Pinoy na Pinoy to.
1: Ako po si Chester Pangan. Stop muna natin ang ating mga original Filipino music. Make way muna sa mga pagbabalita natin ngayon. Narito po ang ating mga balita from the Philippines. Pakinggan.
6: Tuloy ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Sa kabila ng sumiklab na gulo at pagbabago sa liderato, naniniwala ang mga impeachment prosecutor mula sa Kamara na boboto pa rin ang mga senator judges base sa ebidensya at kanilang konsensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
7: Maaksyon ang mga

0: na naging eksena sa Senado mula sa palitan na liderato, biglang paglutang ni Senador Bato de la Rosa hanggang sa komosyon at palitan ng mga putok. Pero sa kabila ng tensyon, nakakalendaryo na sa May 18, alas 3 ng hapon, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa niya mambabatas na dumalo suot ang kanilang impeachment robes.
1: If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
0: Nadala na rin ang kopya ng Articles of Impeachment sa mga opisina ng mga senador na tatayong hukom sa paglilitis. Kaya naman naghahanda na rin ang prosecution panel ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sarao Partidist Representative Terry Redon, nakatalaga na ang prosecutor sa bawat ground ng impeachment na kanilang ilalatag sa Senado.
2: Wala naman ho kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So pangahawakan po namin yung pong binanggit po ng ating pong Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate.
0: Hindi naman naniniwala si Redon sa mga usap-usapan na dead on arrival na ang impeachment pagdating sa Senado.
2: Think ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on, no? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ko by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction at kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng Articles of Impeachment.
0: Pero tingin ni Kabataan Partidist Representative Rene Co, dapat maging mas mapagmatiyag ang taong bayan sa kung paano hahawakan o anyay posibleng maniobrahin ng Senado ang impeachment process.
3: May range of stances sila. No, meron dyan maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay VP Sara. Meron namang puposisyon na hindi talaga gawin at all ang trial. No? Huwag simulan.
0: Giit ni Ko, ang malinaw, hindi dapat mantala pa ang paglilitis. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato at sa nangyaring gulo sa Senado, naniniwala ang mga prosecutor na sa huli, boboto ang mga senator judges base sa ebidensya at sa kanilang konsensya at hindi sa kung sino ang kalyado nila sa politika. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor na isa din sa mga tatayong prosecutor, hindi dapat makaapekto ang gulo sa Senado sa isasagawang impeachment trial.
4: Dapat maimbestigahan ng husto. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
0: Inaasahang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 prosecutors mula sa mababang kapulungan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.

0: mula sa gobyerno ng Manitoba.
1: Long Weekend Warriors, para sa inyo ito. Sa mga pupunta sa cabin o isang backyard party, para sa mga handa na sa isang super saiyan summer, tandaan, kung kasali sa plano niyo ang pag-inom, hindi dapat isali sa plano ang pagmamaneho. Have a designated driver, call a ride, stay the night. Kahit isa o dalawang drinks lang bago magmaneho ay hindi sulit sa panganib. Panitilihin ang good vibes ngayong summer, never drink and drive. Isang mensahe mula sa Manitoba Public Insurance.
2: Pag Sabado, heaven ako.
3: Wow!
2: Tunog Pinoy pang Sabado, type ko to.
1: Well, I hope you're having an amazing long weekend pa rin. Wow, long weekend. Sarap. Ano pa? Well, make sure na talagang it's worth it. It counts for everything po na kailangan nyo gawin today. Gawin nyo at saka talagang mag-enjoy kayo. Just make sure background nyo lang ang ating 92.7 FM CKJS. Marami pa mga OPMs ang maririnig ngayong araw na ito. Pero in the meantime, of course, dito sa ating last hour, pahinggan pa ang mga karagdagang balita. Balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas.
4: Pinatikos ng mga student organizations sa University of the Philippines College of Media and Communication at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila, hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamo nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda.
5: Nominado si Angelica Panganiban sa premyadong Global OTT Awards 2026 para sa Best Actress category. Ito'y para sa kanyang pagganap sa limited series na The Silent Noise. Pasok din sa nominasyon ang The Silent Noise sa Best Asian Content category. Sa ilalim ng direksyon ni Onat Diaz, ang mystery thriller limited series na ito ang ikalima ng pagtatambal ni na Angelica at Zanjo Marudo. Kasama rin sa serye si Maylene Dizon, Joem Bascon, Karina Bautista, Tommy Alejandrino, Ramon Christopher Gutierrez, Junjun Quintana, Joel Saracho, and Kaki Teodoro. Idaraos ang awards night ng Global OTT Awards sa June 20 sa Busan, South Korea.
4: Hindi lang pang pelikula kundi pang podcast din ang kilig na dala ng GM Piang. Sa latest episode ng Oh My Gan, ikinuwento nila JM Ibarra at Piang Smith ang lumalalim na koneksyon nila sa isa't isa at ang mga natutunan sa paggawa ng bagong rom-com na Almost Us.
6: Pangarap ko sa kanya, siguro, eternal happiness.
7: Pangarap ko for him, sana matupad niya yung pagiging piloto niya.
6: Hindi man nagkabalikan yung mama at papa ko, at least nagiging tatay sa amin, magkakapatid.
7: Sobrang close ako sa mama ko at hindi ako takot mag-take risk.
6: Siguro may ugali lang ako na ano, kapag nasimulan ko, hindi ko siya tatapusin.
7: I know myself better than them. So parang kung ano sabihin nila, okay.
6: I can say na until now, nandun pa rin sa panliligaw. No, pero hindi ko naman ginamadali.
8: So, naliligaw ka kay Fia?
6: Ay, hindi pa ba open?
7: First time na may magustuhan yung daddy ko na lalaki for me.
6: Medyo nagmamatch na yung, ano, yung mga gusto namin sa buhay.
7: Mas lumalam dun yung pagpapahalaga ko sa kanya.

0: Kaso'y paakit tayo sa 8 degrees ngayong araw na ng Saturday. 2 degrees naman with a few clouds tonight. Increasing cloudiness tomorrow, Sunday, 11 degrees. At meron tayong plus 4 naman tomorrow night at maulan. For Victoria Day natin, so Monday, we have plus 8 lang po at 40% chance of showers naman. Well, ma-enjoy pa rin natin yan. I said cozy. Ano na lang, medyo, ano pa man din yan eh. Ay, parang sweater day na long sleeves. Chester Pangan po kasama ninyo. Now, I got some balita naman sa ating sports. We have the Pinoy weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. Emotional na siya matapos masungkit. Makasungkit siya ng gold medal. Saan to? Sa IWF Junior Worlds. Painggan ang detalye.
1: Sa likod ng tamis na tagumpay, may mabigat na dinalang hamon sa buhay ang Pinoy weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. Dalawang buwan kasi bago ang IWF Junior Worlds, namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer at may ininda rin siyang back injury. Kaya naman emosyonal siya sa kanyang gold medal win at bagong Junior World Record. Nagpapatrol, Paige Javier.
2: Puno ng emosyon si Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos matapos sumakses sa IWF Junior World Championship sa Egypt nitong May 4. Nagmamadaling tumakbo si Ian sa kanyang mommy Diwa, isa sa kanyang coach at mentor sa weightlifting. Bago ang lift na ito, nasugkit na ni Ian ang ginto sa men's 71kg division. Pero dahil good lift ang attempt niya sa 187kg, binasag niya ang Junior World Record sa clean and jerk. Hinigitan niya ang binuhat niyang 186kg sa Southeast Asian Games sa Thailand noong December. Pero bukod sa weights, bit-bit din ni Ian ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama at unang coach na si Alvin. Dalawang buwan bago ang IWF Junior Worlds, namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer.
3: Mental battle I had to do in the process as well. Well, with my father passing, I just had to go na lang with the flow and eyeball na lang everything despite the grief. And at the same time, I was training to hide the grief then to the point that I hurt myself.
2: Kwento ni Ian, inisip niya kung tutuloy pa ba siya dahil malala ang kanyang naging back injury.
3: Iniisip ko, this is gonna be my last Junior World, so I might as well go out with a bang. All I could think of was my dad. Like, iniisip ko lang ano yung sabihin niya sa akin that time. I know for sure he would just encourage me.
2: Aminado si Ian na kabado siya sa IWF Junior Worlds dahil sa injury at maiksing training period. Pero binigay niya ang lahat at nagtiwala sa kanyang sarili. Kaya nagbunga ito ng gintong medalya. Proud na proud sa kanya si Coach Julius Naranjo at si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na dating tinawag siyang future ng Philippine weightlifting.
4: Siyempre sobrang saya ko as a gold medalist tapos makita ko na wow, in person na nakita ko na si Ian nag-break ng record ng World Junior. Ang laki ng ginawa niya, pangalan niya at sa kasama din ng picture ng tatay niya, nakakaiyak at nakaka-proud siya.
3: I think Ian's a different type of athlete, ibang level talaga. I wanted to commemorate Coach Alvin because he was really one of the few coaches that really believes in me and trusted me to take Ian to the next level. And of course, I had to do this for him.
2: Samantala, patuloy si Heidelin sa pagbabahagi ng kanyang kalaman sa weightlifting. Nagtuturo ang Olympic gold medalist ng PE classes sa University of the Philippines Diliman College of Human Kinetics.
4: Masaya to see the result ng mga interested na matuto ng weightlifting sa UP. And I'm happy na na-spread kong weightlifting sa UP because it will multiply.
2: Umaasa si Heidelin na dumami ang magka-interes sa weightlifting at mapamahal sa sport na nagdala ng karangalan sa bansa. Matapos simulan magturo sa UP Diliman, target ni Heidelin na ipalaganap ang weightlifting sa ibang paaralan at maisama ito sa curriculum ng physical education. Paige Javier, ABS-CBN News.

0: I think at this point, well informed na po muna kayo for this particular weekend natin. Sana magandang inyong long weekend, ma-enjoy niyo every minute of it. I will see you tonight dun sa ating Sea Bears game, home opener, kalaban ng Saskatoon Mamba. I hope I see you there. Pero syempre, hindi ko na lang kayo basta-basta iwan ng gano'n kasi may mga OPMs pa tayo after this one. At saka, yeah, hanggang sa 2 o'clock na dumating po yung time. At saka, may mga news pa tayo na mapapanggan from the Philippines right now. Pero mag-peace, love, enjoy na muna ako. Thank you kay Justice Santi Controls. Patuloy sa pakikinig. Here are more news from the Philippines.
1: Kapamilya, ulan sa tag-init ang bumungad ngayong weekend. Nagdulot ng abala sa mga motorista ang pagbaha sa bahagi ng South Luzon Expressway malapit sa Bikutan exit nitong Sabado ng umaga. Sa video nakuha ni Erwin Abdao Balonso, mag-aalas 7 ngayong Sabado ng umaga, mataas na ang tubig sa southbound lane ng expressway. Ayon kay Balonso, hindi pa gaanong malakas ang ulan nang umalis siya ng Makati, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan pagdating niya sa bandang C5. Mabigat na rin anya ang daloy ng trapiko sa lugar. May ilang sasakyang ding nakahinto sa shoulder lane, bagamat hindi umano niya matiyak kung tumirik ang mga ito o ayaw lamang tumawid sa baha. Binaha rin ang ilang lugar sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng vlogger na si Chavi TV, inabot ng baha ang Baraswain Church. Nalubog din at nagmistulang ilog ang isang subdivision sa Barangay Canalate. Samantala, ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan sa Metro Manila ngayong Sabado ay dulot ng localized thunderstorms. Ang mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ay normal umanong nararanasan tuwing hapon o gabi, bunsod ng matinding init at alinsangan sa umaga. Bagamat may binabantayang low pressure area, ito yung dating bagyong Kaloy sa silangan ng Central Luzon. Sinabi ng PAGASA na mababa ang chance ang muling maging bagyo ito. Hindi rin ito direktang nagpapaulan sa Metro Manila. Ang umiiral na frontal system naman ay nakaapekto lamang sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon gaya ng Batanes at Babuyan Islands. Nilinaw din ng PAGASA na ang mga pag-ulan ay hindi pa nangangahulugang simula na ng rainy season o habagat na karaniwang idinedeklara sa pagtapos ng Mayo o pagsisimula ng Hunyo.
2: Arestado ang isang lalaki matapos makuha sa kanya ang iba-ibang klase ng armas na walang lisensya at hinihinalang shabu sa Rojas Oriental, Mindoro. Ayon sa PNP, matagal nang nasa ilalim ng surveillance ng pulisya ang suspect dahil sa iba-ibang reklamo at kaso. Nakuha sa kanya ang isang homemade shotgun, isang .45 caliber pistol, isang .45 caliber submachine gun, isang 9mm pistol at isang 9mm submachine gun. May mga nakuha ring mga bala at magazine at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso. Dati na umanong naaresto ang suspect noong 2025 dahil sa ilegal na pagpapaputok ng baril, pero nakalaya matapos magpiansa. Itinuturing din na isa sa major supplier ng ilegal na droga ang suspect sa iba-ibang bayan sa probinsya. Naharap siya sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isang prominenteng British lawyer na may mahabang karanasan sa international criminal law at pagtatanggol sa mga akusado ng war crimes at crimes against humanity, ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para naman sa abogado ng mga biktima ng war on drugs, nakagugulat ang kakayanang gumastos ng pamilya Duterte sa mga dekalibreng international lawyers.
3: Ang Rodrigo Roa Duterte.
2: Sa isang status conference sa May 27, unang maghaharap ang mga West ng bagong Trial Chamber 3 at mga partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin unang makikilala ng publiko ang bagong defense lawyer ng dating Pangulo, ang British lawyer na si Peter Haynes. Si Haynes ay batikang international criminal lawyer na dating presidente ng International Criminal Court Bar Association. Siya ang defense lawyer ni dating Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba na sinentensyahan ng 18 taong pagkabilanggo dahil sa war crimes at crimes against humanity bago na acquit sa ICC Appeals Chamber noong 2018. Si Haynes din ang kumakatawan ngayon sa Ugandan militant warlord na si Joseph Kony na nananatiling at large o pinaghahanap sa bisa ng isang ICC arrest warrant. Naging abogado din si Haynes ng isa sa mga convicted genocidist ng International Criminal Tribunal, kaugnay ng Srebrenica massacre sa Bosnia. Pero ayon sa isang abogado ng mga biktima ng war on drugs, hindi sila nasisindak sa bagong defense lawyer ni Duterte.
4: It's about the evidence, it's about the facts, it's about the law. Kahit gaano pa po ang naging experience sa mga ibang kaso, this is a totally new and different case. Confident naman po kami sa magiging ebidensya po ng prosecution.
2: Aminado naman si Andres, nagugulat din ang mga biktima sa kakayanan ng pamilya Duterte na makakuha ng mga dekalibreng abogado.
4: Kung tingnan mo lang naman yung estimate sa Europe, mga kanila pong mga per hour, at least £1,000 per hour sa ganya pong mga kalidad po.
2: Ang 1,000 British pounds ay nagkakahalaga ng higit 80,000 pesos. Sa kabila nito, pinakamahalaga pa rin sa mga biktima ang masigurong hindi maaantala ang legal na proseso kahit na bago ang komposisyon ng defense team. Hinihintay na lang na mapirmahan ni dating Pangulong Duterte ang papel ni Haynes para maging opisyal ang partisipasyon nito sa kaso. Dito naman sa Pilipinas, dismayado ang mga biktima ng war on drugs sa patuloy na pagkupkup ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon suspect at large dahil sa aktibong ICC arrest warrant. Paliwanag ni Andres, 2 batas ng Pilipinas ang nilalabag ng mga senador. Una, ang Article 6 ng Konstitusyon na nagbibigay ng immunity sa mga senador para lamang sa mga kasong hindi lalagpas ng 6 na taon ang parusa. At ikalawa, ang Republic Act 9851 laban sa crimes against international humanitarian law na nagsasabing maaaring ibigay sa international court ang mga Pilipinong iniimbestigahan o nililitis.
4: Ang crimes against humanity po sa ilalim po ng ating batas ay at least po reklusyon temporal po, Section 6 of RA 9851. Ngunit kung may namatay at may namatay po sa war on drugs, reklusyon perpetua po, that's 20 years and one day up to 40 years.